Mula awa mangota to. Mamo data o ayua uma hemopobu to bone bolango. Poliboti-boti mao o ayua uilopobu to desa Sukadamay wa Meranti. Petugas lo kebakaran to bone bolango muson bau lo otanggulai to u dulu lo desa beti tatapu donggo ala-ala potulu. Didu muali patelio sabu didu oma lo damkar. Tulu ma ala-ala potutu dulu hu idu. Poli Muhammad Tair Laendeng to BPBD Provinsi lo otanggulai to Suawa Timur uluo uilopobu. Poli wanu to Bulango Timur bele tua uilopobu. Pihiyopo ilorikia lo damkar. Uma bantu-bantu olo BPBD. Wanu to desa Sukadamay wa to desa Meranti ma to imato lo layati modahatulu bolo umalapo. Pohilelio o dela yati u di pemakmomo bumobu. Udah halio tulu boti umalapo modata umopopobu. Mengulamo ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.

Ula awa mengota to. Nama lo susah mo otapu talu Hebresi. Ngopo hia ma to paduli lo pamalenda. Wau olo ma to paduli lo tahi hulo ato bandayo pobo ide lo goru. Winra laga rusu. Ta hulo hulo ato bandayo pobo ide lo goru lo otanggulai. To polo dula hebuti mo data kecamatan wau desa uma susah mo otapu talu Hebresi. Tato bandayo pobo ide mahipolahe oleh kecamatan wau desa umahipole pita talu Hebresi. Pamalenda wau tato bandayo pobo ide mahelumo uma ima ima tola iati umalo susah mo otapu talu Hebresi. Wau ode tama susah mo otapu talu Hebresi bohilelio umaimo pola puru. Mengulamongo tato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mula.

mengodulawa mengotato di wali kota adhan dan bea lo otangulai memopoduto lo buto o ODP 3K paru waktu udila taati mialo dilarukunu to uhemokalaja P3K paru waktu beti mepilala saya lio umokalaja tolim bunga lo pamalenda umusi mopona olo tugasi wauta ati to aturangi boli rukunu mola to kalaja uanu bolo woluo P3K paru waktu dilata ati mialo dila rukunu mola to kalaja uma berentio lio motu ude wolo aturangi pohilelio ODP 3K paru waktu mo ea uau mo ulinda potokalaja to umai mo mayala ianti. Pohilelio ode OPD umai aawasi mialo ima-imanto kalaja lio lo P3K paru waktu. Musimo patato kalaja lo P3K beito to umumaya la ianti. Mengulama ngotato donggo to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola.